Uganda dikibale community radio. Wabula wafana na nyoko nyoko. Ngunda ngunda kapapacha. Ngunda kapapacha tera simu yange. Tera simu yange kairikana. Nyine kinkwenda kubazaho na iwe ngunda kapapacha. Obo muhereza ka mihanda kyangwali. Arasoka kutera ni wogo. Ngunda kapapacha obo muhereza ka mihanda kyangwali.

Alazo tauba, tauba, tauba. Walikili ya tauba. Mamweto watalazo. Tauba. Seja mnyuanu wangi mnumnumnumnumnumnum. Mamweto tauba, tauba, tauba. Wale kubuli ya tauba. Wale kubuli ya chioma. Be tauba, tauba ombu ziro. Amananu tauba ombu ziro. Oba tauba okubaraki. Beta uba ikaire Dubai. Aikaire Dubai. Obuire. Atikandi kuruga Dubai tauba. Wamalena kuibiri wa izire. Toka anseru ire. Tauba baire Dubai. So tauba nibo ya karuga mnyonyi. Na kahoke nyonyi kachiamu bo yahu. Atino sanga ni nsasiru munda kuerengera nka tauba. Omseja. Bojo tauba. Weza tauba nkura mkize. Ndi nzire mwana mojo muhumu za Big James EZD Love Daktari. Ridi ya sobra ka sweetie. Nte isule kiyo manchiba kuase. Nte kaniza ya imu katukole. Kugambire na bitu muhairwe na bitu muhairwe akusangwa 40 kando kusobora kumuterera simu zaye akakusabira na bitu muhairwe umusaye John musabi murungi mno kandi hi umusaye John kukusabira noterera noterera mukago nabwekyo yuborabolyo ko suzmi okwende Sara kuranti wagaruka mu mbere za buli kiro nayiwe wanyumirwe nsenu tera simu ya na bitu muhairwe. Namba ye simu ni yenu. Namba ye simu ya nabitu muhairwe ni yenu. Bantu ba mukama nkugambira umusayi jonu tiyasaba ya nageihano. Umusayi jonu tiyasaba ya nageihano. Nkakugama nabitu muhairwe ihangali ya Uganda linuliona lietoro ile kandi bakusinga ni barugayo ni bahobu wakaiso. Nte umusayi jonu ikia kukora na kimanya. Na wekio namba ye simu ya aye. Riziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana ziro musanju munana sorry riziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana ziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana eyo namba ya nabitu muhairwe ziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba nubaza na nabi tumuhairwe atulirize. Okay, ndia ikuta ampulirize, ndia ikuta

0: Mabiao vitahia, DVD players, extension cables.
1: Oh, kuenda machine kasara isoke, na maino gazo, fuanika huhambeho. Tumekuiroho hati, pass, batteries as amazi na powder, umuro mutima, main switch, athro.
2: Akulete ile na start times, ayongeri ya kulete na obuherezo obundi, obwa azamu.
0: Peyento ito bagada, obuherezo burungi bagada, hehehe. Amasimu ama hangazi, uruga halaini ya mupaka laini satu, tugazonzo ili hanu, bika viona, gende baku. Terobuzi na city kandi ni waku kirayo habu uhereza wakutekera maino ga machine za isoke na iwe rabayo kirokeno baino no uhereza wa saloon amuhanda gugenda kasokero opposite na katapu kama hizi biona kumanye vikiraho tera zero msanju msanju emu mukaga mukaga msanju emu emu mukaga mwebali kutuoroviza huwewe.
3: Thank you for trying Reduga Radio.
4: Mwemele mirimo bafundi.
5: Yati ukot.
4: Baitu hati. Enju ketaka wa ili kandi kairi mwemigara. Bimu kukisibire bamire bojo kandi fundo ba ili kusasa masende zangi zo sisir hati.
6: Mwene wetu haba kuzibe ganyire nga kugamba kugule mkwate vyo kuombeke sebi gumu kandi vyo wangazi wa yanga. Hati nyo haba kuombeka. Leka ambanji ulama yoneke. Hadi weya Uganda Limited. Haba kusangi waka gade mtauni. Harugudu wa isunga chivali. Ahali Vale Gardens. Ne japa chabu kiloni che gambira. Otunulire kanyansi pabu. Evito kusango mwede na heru. Biri ano hara antuara. Nibobo mkawa kutunda products as a Gentex omkaga diyona.
4: Bano waine vikwato vyone vyo kombeka sakande vyo rigino. Emite himbo rigino. Obutimba wengarama. Obutimba wakora fences. Amabate vikabiona. Erange vikabiona. Baine floor tiles. Babdi waya za sengenge.
6: Semite vikabiona. Emiko yo kuombeke sa huirubaru. Emisumali. Binding wires. Tanke za maizi. Enkoto na entitu. Nibatunda na vikwato vyambisa kuruba sa maizi. Gama kapaipu ya za vikabiona. Kapipi ara pipes, PVC pipes, HDP pipes.

kumi ne emo wire nibukia. Theni eresa ikumi ne emo yina tuine Canada bozini haganovena. Guguli baguaina South Korea zechia saha ikumi nemu za nyenchi akara. Deni erabu nyenchi akara USA Paraguay saha ikumi obwire nibukia. So mpira ogurabaga gukeireho gwa saha ina. Eze kiro kuno muyanga lete la Uganda. Baitu kuli manyire mu Amerika ko bwire buhibwa kana munono wa itukuna. So World Cup mpire kusinge jakubagaye kiro muno tubyamire. So sazinu nibiyebi andi kiro sazinu aharurengo ruwensi yona nize mpaka za World Cup.

0: habwa kasumi aba Vigo Organic and Natural Health Products ba mazirombo hereza kando wabwe haireyo mazimako bajanja vidabantu bakira
1: ego ebya aba Vigo tingamba abokuwa na nyonka gendayo njine vidro elevi kuuntali vaniza bai tuhati
0: aba Vigo bake haya kukuherezo bujanjavi owe indwairezi kwa ukana omu Uganda yona nibe kwenze mbazi ya habo products nima gihamu Nigeria, Saudi Arabia hamu na Uganda baine kyo makikebe vidro elevi ono mubili hamutuwa rugumu gonka toina manige kisaija utalibazo wa pressure rundiki sukali ukasanya rara na iu atalibazo.
2: Okay, haturi chize hagadi chibali community radio wasibato mchizo murunji kulika yumu biranga wafiri gutula mwumu sasi ninyo we atahiro mhabuzi na janite kaniza ya aba Vigo Organic lekanta njire Dr. Nsubuka webali sebo
3: ne aziza nyo webali kunya niriza na te kukeke siara okay. Wano ekagadi nga tusomesa nga wetu janja ba gwebubato janga kumba Vigo Organic emikisa yojike ndeza ejokubomu lamu kastoba ngo olimulwadde tugambye mikisa jo jikendera buli lwobanga tojanga ko mu marwaliro gaffe mu Uganda twina amarwaliro mu Uganda yonna twetolodde Jinja, Masaka, Kampala, Kagadi, Mubende, Kakomero, Masindi, Kiboga, Hoima ne walala tugambye nti unako rwenja tuli Kagadi tuze abasawo banji muje tubajjanjabe muje tubakebere tukebirira omutwalo gumu endwadde zonna bwe tuzuula ekikuluma ne tutandikirawo ne tukuwa obujjanjabi sente n'osasula mpola mpola muze mutuwulira ku bulikadde era ne mugamba ati abasajja bano mbawulira naye sinafuna mukisa kugendayo naye tukusaba olunaku olwenkya kera bukezi nga tonnalya kantu konna oje tukukebere buli kirwadde ero jeo na akasente akatandika obujjanjabi abaziyo mulabye enkola yaffe era tukugamba bannakagadi baji mutera okujjawo ne mutukubira muliwa tubagamba tubeera olunaku lwa kusatu era ku makya tugenda kuba tutandika saawa bbiri okukola ku balwadde baffe paka saawa kumi n'emu muleke kufa ndwadde nga wetuli kikyatu twala okuyiga eddagala netusome eddagala netukuguka mu ddagala kati mujje wali abakugu mujje tubajjanjabe tugambye nti jangu n'empapula zo zibakukebererako oba obadde ku ddagala lyonna netukugamba nti lekera okulimba omusawo ekituufu kyoli senyiga akuluma ate tomugamba nti oyina kabotongo n'osirika kati olunaku olw'enkya mujje tugenda bakolako nga tubajjanjabe tubasomese buli kimu tubagamba nnyo nti emmere eddagala abalala ne musirika
2: okay.
3: Emmere eddagala abasinga temubifaako abantu bangi abafuna sukaali n'alinnya nga kiva ku mmere gyalya puleesa yinza okweyongera ng'ebadde entono n'esituka sipiidi okuva ku byolya abalala munafuya ensigo zammwe nga kisinziira ku bye mulya tugambye ebyokulya kikulu abasinga mumanyi eddagala lyokka lye muyina okukozesa era abasinga mukozeseza eddagala lijjuza ne loole naye nga si ddagala lyokka lye erigenda okuba nga likuyamba ku mubiri gwo waliwo ebintu ebya bulijjo nga buli muntu olina obiyitamu omulamu n'omulwadde kubanga buli muntu oteekeddwa okuba nga ogende mmanju nomale buli lw'olaba nga togenda mmanju mu ttoyi bulungi waliwo obuzibu buli lw'olaba nga tossa bulungi ng'okussa kwa bwereere naye buli lw'olaba nga tossa bulungi waliwo ekizibu buli lw'olaba nga tosobola kwebaka kimala ng'otulo tukubula ebyo byonna byenjogerako buli muntu ateekeddwa bikola buli lw'olaba ng'otulo tukubula waliwo obulwadde obukuleetedde obutafuna tulo buli lw'olaba nga tolaba bulungi ojja ekifu ku maaso ki ekireese embeera eyo ekyo kye tunoonyereza nti omuntu ono ayina ekifu ku maaso takyalaba bulungi kiva ku ki netumala netuzuula nti kino netukuteeka ku ddagala lyakyo era bwe tulaba nti omuntu tossa bulungi amawuggu ego gali gatya oyina bulwadde ki mu kiwanga kiki ekikyankalanye netutwanagana n'ekyo tukugamba buli bulwadde obujja gy'oli buli bulwadde obujja ku mubiri gwo kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu tugambye waliwo embeera nga buli muntu agiyitiramu bwereere kati bw'olaba nga yeetaaga kuteekamu ssente olina kunoonya ddagala likujjanjaba ekirwadde ekyo omuntu yenna ateekeddwa okuzaala as a must
4: Oteke duo kuzara. Chechi kulemesezo kuzara. Omukyalo mfune mbuto zivamu. Ozagala na zivamu. Lwachi. Lwachi mbuto zivamu. Mubude vota natusa kuzara. Lwachi ononyezo rubuto ruganye. Gwo musajja lwachi abana tofuna. Chivude kucho butazala. Wabao ekitali kituufu. Ebyo nebe tunaonyerezako. Omukyala kino chechi mulemesezo kuzara. Kino chechi jamu mbuto ze. Kino chechi mkoze kino nebino. Netumala nitukoteka kudagala lyaffe tosobola kusigala chichimu. Lero gwo mtugamba ngelero nzize kuogera kubuli muntu chaitamu ngoteke duo kubanga uchirina kati gwo musajja ataina manyiga akisajja katonda atutonda fwenanga tugalina wabawo ebirwadde ebijja mibiri jaffe ne bitulemesa amanyiga akisajja ne gabula kati gwe no dawo oyiri mu desala njagala omusinga tubadde mu kiraso ba ku TV omuntu nawani ko mukono oba nasindika message nagamba nti nze nasabe sala manyige kisajja gaddamu simanyi oba gyoli boba gyoli jangu naffe otukwateko tukulaga abeetage sala nga tataddemu wadde ekikumi tukugambye byenjogerako byetaaga buli muntu abiyitamu muntu olina okuba n'amanyige kisajja kati boba togalina wezuule jangu tukuyamba bavigo ganiki tugambye nti omuntu olina okubanga oli perfect mu buli kimu amagumba tegakuluma ebigere tebizimba olina okubanga ofuyisa kati gwe bw'olabanga ofuyisa fuyisa osensa buli kadde nga buli kadde ofukafuka kitegeeza waliwo ekitateredde bingi ebireeta okufukafuka n'abali ku ddagala ebbanga eggwanvu ali kulya pressa ali kulya sukaali ali kulya sirimu ali kulya nsigo abasinga mufukafuka eddagala eryo nga libafusaafusa lyonoona akawago n'ensigo n'enafuwa singa obutwa bukuyitirira ng'olina okufuyisa fuyisa gwe buli lw'olaba nti nga omusulo buli kadde gukuluma ofukayo katono wakavaayo ekiro n'ozukuka emirundi etaano musanvu jangu tukuyamba olunaku olw'enkya tukukebere tulabe ki ekyayonooneka tumale tukuteeke ku ddagala lyaffe ery'obutonde eriyitibwa erya habbo habbo tumutaddemu obudde nga tumuyiga twamusoma ffe twegattako n'abanigeria n'abawalabu tusobole okujjanjaba bannayuganda kati gwe todde eyo n'ogamba nti eddagala lyonna lyakulemwa nga likulemwa litya okaaba ti omugongo mwaka ku mwaka n'okaaba omugongo nga totrayinga nga kuba vigo ganic tojja kaaba mugongo ogambe nti gwagaana ng'ate aba vigo ganic tonnabagezaako jangu okakase nti ddala gwagaana tukuwa eddagala lyaffe omugongo ogwo togenda kuddamu gukaaba tukugamba olunaku olw'enkya jangu nga tonnalya kantu konna ojje wano ekagadi mu tawuni tuli wano okulinaana radio gye bayita KBS ekizimbe ekirinaanyeewo w'ogenda okuba ng'otusanga naye tukusaba jangu nga tonnalya kantu konna tukusaba bw'oba ojja mu ddwaliro lyaffe tusaba otuwa obudde obumala leka kujja ng'orashinga leka kujja ng'opapa dakiika emu nti ate obudde buyise omazeewo eddakiika 10 olinga amazeewo olunaku lulamba bw'oba ogenda mu ddwaliro lyonna tusaba obulamu bwo obuteeke ku kifo ekisooka muleke busembyayo bantu bangi obulamu bwammwe mubusembyayo ku bye mukola mu nsi muno mwefuula bize kati mulimu ennimiro abalala bagamba noonya fiizi z'abaana zigenda kkomaddi naye ate obulamu bwo busobola okukoma kubanga oganye okuteeka akasente mu bulamu otwala fiizi essaawa zino buli omu ali bize anoonya fiizi kumalayo naye ng'obulamu tabuteekanga kamuwadde 200 amaze omwaka mulamba teyeteekamu wadde 200 ku bulamu bwe ye kasitamirayo obupanado obw'2,000 ng'amanyi kiwedde naye nga endwadde ezizze ziba tezigenda kuviirako awo buli kirwadde kyonna ekiruma munnayuganda oba ekiruma omuntu yenna kibaako bye kyonoona buli lw'olwala obulwadde tebukuviirako awo kyova olaba omukyala bw'akyankala na homonizi bwe ziba tezikyabalansinga afuna ebizimba afuna ekigalanga atandika okuzibikira enseke akyuka piizi nga takyagenda mu nsonga bulungi nga bw'agendamu alumizibwa afuna crampusi omugongo gumuluma puleesa zirinya ebyo byonna bijjawo olw'okuba omukyala homonizi ze zikyankalanye ffe ekyo bw'ojja ewaffe ne bw'oba omaze mwaka mulamba nga togenda mu nsonga tukakasa tujja kuwa eddagala ogende mu nsonga nga tumaze okulaba ki ekyakutwala mu mbeera eyo abakyala mwewale nnyo okugenda mu alimenopause kyabulabi tuchiba gamba wachiulida do chachiulida nekati nchigamba chabulabo mchala yena emyaka nga tegina tuka okubanga olekeda ogenda munsonga boba bwe kiri jangu mbafiko gani kitu kuyambi tujja kuwedagalo sasule mpola mpola zinendwa dezitwogera ko tetogenda zisasula lumumba vigo ganiki hakasento jja kuboka leta mpola mpola paka ruoli kamala yo hoyi matubera buli lwa kutano tuliriddawa ku central market akatala akokola bako kalaze mutieni kali muhoima wakati era gwobuza bubuza abavigo ganiki baliriddawa muhoima bajja bakulaga nti baba ali wali ku central market tuka yo ku central market itemabega ku paseroad kubati kulira matoke tunula wagure bipande ogenda kubira batambula paka ku bipande ebyo ugenda kutuka kuba vigo gani kudwalo lyawe masindi je tuli kuli lwakuna chiboga tubira buli lwa mande kakumiro tubira buli lwa kubiri emubende tubira yo buli lwa kubiri nayo mubende twabatera yo lifalo emubende mu town nayo mwaka guno twaguddewo edwaliro emitiana mu town ye emitiana botuka ku police nokirira ku meme borugudoro rudda mu kiyembe we wali kalina tuli ku ground floor omuzigo ogusooka ebipande obo biraba vigo gani kiweli teyetaga kwogerera nti muliwa gwe botuka mu kitundu kye tugambye olunaku olwenkya gwe kero jewa na ikagadi tuka tukubira simu esimu yino aba vigo gani kijibaliko eri 07 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72
3: ana
2: makumi ana
3: sampu mutano
4: simu ezo zikube kutugenda kudambulungi nyo tuogereze ganye
2: okay.
4: Tuko gama ntipo jakuduwa luli afe bulirulimi tuluogera baluogera webali sawa zino tuogera Luganda na hebo obozo ogenda kufuna ichenja ulo ayogero urunyoro musangeo ayogero ururuwa musangeo ayogero urichiga musangeo ayogero urugwere ayogero urugisu ayogera bulirulimi ba webali nga tugenda kufunulira obo yogera luzungu oba luswahili byonna tujja kwatagana kyovola batutalage gwanga buli lulimi tuba tulusuubira okubaayo ne tumanya nti bwe tugenda e Kagadi wadde waba bunyolo naye waliwo ennimi ezenjawulo tujja kwatagana nabo bulungi era aboogera lulimi nga tawulira Luganda tujja kuliziganya naye bulungi gwe nga wajjanja ba Ania yalema Ania ya Ghana jangu tukuyambi wano Kagadi lunako lwenkya ba mulongo sabwadda simanya kulemesezo okukola emirimu buli lwokola nazimba buli lwokola kino nazimba jangu tukuyamba bavigo ganic tuva Kampala kalerwe kudwali abakadde sawa bili tugenda kuba tutandise wane Kagadi lete mpapula zo zibakkeberako zonywera keddagala ebitabo bibowaddo twala mutwa tulabe we tutandikira lwaki tukusaba ebintu ebyo tuba twagala kumanya nti abadde afuna ddagala kikaki afuna obuzito bw'eddagala bwenkana butya ekirwadde kikyabadde jjanjaba emyaka gyonna tulabe nti tukebedde tulabe oba bikyalimu oba mwebiri oba byebikutta kubanga zino endwadde tubagamba nti zikulumira ebbanga ne zireeta biri ebikutta kubunga oyinza okulwala katugeze nti olwadde pressa pressa neeta kutta yonga yo naye ate ng'eresa obulwadde obukutta
2: okay.
4: Eresa emisuwa okuzibikira omutwe gukubaluka omulundi gumulwa pressa kati omuntu n'oddaawo n'ogamba nti akino ekirwadde ekyo tekijja kunzita naye nkimanyidde manyi bwe nkikwata teri bulwadde bw'osobola kuyiga teri bulwadde bw'ogamba nti gwabuyiga kyova olaba omuntu atuuka n'agongobala n'afuna stroke kubanga yawangaala n'ekirwadde ekireeta stroke nga tabimanyi omuntu atuuka ekiseera omugongo ne gumweweta ng'omutego lwaki yeweta bwirwadde ebigere ne bizimba abalala mutuuka byegaana obula kusaba babitemeko lwa mbeera gy'oyitamu embeera ng'ekweganye ebintu nga bitabuse nefe olunaku olw'enkya waabasobola okutuuka e Kagadi k'obe ng'olina kirwadde ki tugamba kansa tetumukolako sikosero tetuzijjanjaba abalina TB tetujja bajjanjaba TB naye endwadde ezisigadde magumba gakuluma magumba gakubwatuka simanyi olina akawago kagaziwa ate olina prostate yagaziwa ate simanyi tolya mmere bulungi bw'olya kino osesema bw'olya kiri otabuka bw'olya kiri ofuuka kino jangu tukuyamba bavigo ganic tubasomesa nnyo ebiseera ebisinga abalala ne mutafaayo sawa zino tuli kukeke siara obude tubade tuina obutono nenga tuino bajukiza anti olunako olwenkya gowe naza tuuliriza aine bigere bile bikuma omuliro atebika atu yanabulikadde nawe jangu tugambye simu ya fe jikwate bulungi funa woji wandiko maro tukubireko esimu eri 0772
2: 0722
4: nsambu
2: nshanju
4: nkaga mubiri
2: kaga nibiri
4: cyenda musatu
2: cyenda nishatu
4: akasimu ako kaba vigo gani kiye customer care yabwe era bojikuba bonoba bakute bajja kunyonyola ebisinga okubyesogedde wano naye bobo kuba funa ko budde boko mako abalamu manyo kuba ne mulowoze simu eyo yekwata yokka akuba sawa mwenda gwakiro akuba sawa munana gwakiro sawa 10:10 nemu era encha bwetu mumukwate enkeera nagamba tukube simu ya mwete mukwata nenga yajikubye kiro sawa munana abalamu banyo jikuba konga byemwogera tebigatta nogamba kino kiri nga si kyekyo kikukubiza simu naye kubanga oli mulwadde obanga oyina gw'okubira okubuuliza esimu eyo nga bwe tugisomye 0772
2: 0772
4: nsambu
2: nshanju
4: nkaga mubiri
2: kaga nibiri
4: cyenda musatu
2: cyenda nishatu
4: eyatero eri 0755
2: 0754
4: nkaga
2: ana
4: makumi ana
2: nsambu mutanu
4: nshanju nitanu enkya tugenda kebera buli muntu ate buli gwe tukebera jangu n'akasente koolinawo tujanja bibirwadde bibadde bikulumidde banga nga tebigenda sawa bili tugenda kuba tutandise paka 10 ziwera tugenda kuba tugenda masindi ale tukole ku radio zayo nayo batusange ku lwokuna ku lwokutaano tubera hoima na nsigadde nze Dr. Nsubuga nga mva mu kitongole
2: abadabuzi zangu mbu okebera meka
4: okebera ezo tuze tuzibagamba mutwalo gumugoka endwadde zonna wali walowooza ntoza buli kebera mutwalo naye si bwe kiri buli kebera tukebera ndwadde zonna zetukebera zetubagambye nti tuzikebera era bwe tugamba nti kansa tetumukebera tojja waffe kugamba nti kansa mukeberera mekanedda era tukebera ndwadde zetujjanjaba era gwe jangu olunaku lwenkya tukebere tulabe ekikuleetedde embeera gy'olimu tumale tukuteke ku ddagala lyaffe leeta mukaddewo oba maama wo oba gwe kennyini tugambye nti sawa bbiri tuba tugenda tumaze okutandika tukoma sawa 10 oyinza okujja ku 10 n'otatusanga n'ogamba ate nga tetubalaba olwo nga tugenze nkugambye olunaku lwenkya tusiiba kagadi sawa bbiri tuba tutandise nze Dr. Nsubuga nga nva mu kitongole kyaba Vigo Organic and Natural Health Products musule bulungi
2: tuyanza nnyo musawo Nsubuga aturikiza ba Vigo ni babo nyensa kale izayo bakujanjabe ninyo we atiro muhabuze kandi tujye nitekaniza ezindi mu misho ekikuru guma aha radio.

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Ono mweza alikanyira kuruga burora.
0: Ego mwemuta mweza alikanyira burora kwa ukana.
1: Kuhiro mkuru Vicente.
0: Alinaito mwemuta.
1: Alinaito turo kuru unji maze watu kuhulirize.
0: Ikale kala maburoro wagame mba gonza muna tusimbule.
1: Kiwagambe chongwa wewe mbezi obwire wakere ile awantu wakwasira matochi hati wakumulika wagate ila abuso. Wakumulika hati nibuwe wire bukeiri.
0: Hati wala wala ganize gura avantu enyo nyikano tagisobara yale magura hati noja chiulira.
1: Bego mkuru Vicente tulenyuma gena maisu.
0: Kare thank you so much. Arabe membeza wagezi aga manja kugulire motoka na isana na araganiza abantu arabagura ne. Aenga ta sobora wadogulira komu. Akati obudde bubu no. Wagamba ke mulinzire kulaira ate Bible mkazi mara sazi muli mu office okaye kuasa. Tata.
2: Ati nkugambira. Akantu wakanyumira muno. Umuntu kusabi executive bata kuteireho.
0: No kandi kuno gisabire.
2: Kandi akayongera kunyumira mabale tawoni kanzu. Kumera batura Judith Mukombo wodi kumuhereze kia voice. Akayongera kanyumira. Honorable meya mabale tawoni kanzu. Executive ya kantekera hatura Judith. Ako kwa kanyu mira muna.
0: Kare.
2: Na hindo kwa isti. Kare.

0: Alo presenter.
1: Tata.
0: Ubagize namba basitedi kuka siomunende. Nisima programu yawe jo.
1: Webale kuiliza mbaba steady.
0: Kani nisima na reshikile bona. Steven lekera moti mhulira studio mu. Oire ya iraganiza tukolere kyo munembe kun road omuhanda tulikubi. Na masanyara situ ina kanda bana bali bombe kere byombe ko byabo byakazi.
1: Okay.
0: Bya turaganiza iraba katuebwa.
1: Kale webale monda.
0: Ndamkiza bahuliriza keke siradio bona batarugaho.
1: Kale
0: nda munembe ni kale hakikiri.
1: Tedi kyo munembe namkiza ba kyo munembe bono bagambe kubende muno kani kuje kuja yeko babungire bisigairo muri bimara. Alo. Boine tato boine iwe. Tata.
2: Waya. Umana wagukasikanya hore.
1: Sawa yo jachulira mudao.
2: Bakasuke.
1: Kale mwana na ubera ku mwana.
2: Mwana likiria anti ndivyange.
1: Ana ngenje dikiria degwe.
2: Ati mwana bota hamu. Ike bango tukalihanika. Ono yaba muna kenga de mani chale ngo Uganda jeno daleje ndaleda mwesta na vigeta.
1: That's a mother.
2: Warai.
1: Ya man.
2: Good.
1: Odusi time wete kwa. Ya time play. Hello.
3: Bambire ntuki.
1: Tata nyagambe ya time yo ilo yiro ngu kyo mneme mbaile mplire ya nga. Mpulire sumi ya geni ya gama mpaka bisa kuba bina ankire.
3: Kweri?
1: Yeah.
3: Mpufuiremu.
1: Ndo.
3: Atuli kurungu.
1: Ndo nko kukura ni kuhondi intio.
3: Gama ngeri nka kuhulira.
1: Mpaka nyo kundo na redi yao yorona kurungi yo zigule.
3: Ati. Inchi gena maiso sazen.
1: Ekiro ni kyekyo ulire kyekyo asin namba. Ekyo. Sin namba bada kulota.
3: Ayo karwana no ya tolikiyo.
1: Kana atinda chikora akibazaide bange nyonyo. Orokyo mnembe mulimuta.
3: Ndi kurungi na nyawendo.
1: Bagambire ngu rugudo rusisikaire muno kyo mnembe. Bagambira rugudo sisika iri muno Teddy.
3: Ogizan kula kurongo.
1: Oni kiki wena kikutalibaniza?
3: Wewe kontoya zavi na wewe. Ikaje tibiri ya mani.
1: Okay. Kwa defendinga bwangu bwa.
3: Ndio tena sauna. Ndio bana enda kupimanya mimi.
1: Ikwa tumire ke. Alo. Tata.
2: Jali the most. Wanakenga the man.
1: Yeah man.
2: E kantoke mba simbi kyo.
1: Babiri bonko jagaru kwa maizao.
2: Kirungu kyo mneme na jezu wini kabuga na narungo kilianjege na moli.
1: Kari. Alo.
4: Hello.
1: Tata.
4: Ukubaza na walisete angu wa kama hiyo. Mbatego.
1: Babiri bonko kuja maisa kwenda kula na bali akioma tugende.
4: Tukokele na iwe. Na uko dikameka njera akioma.
1: Kare taruga mairi station. Hello.
4: Hello.
1: We bale kubao.
4: Urugamba no meri dafuje kuja kyabatai. Abana nyindi watu mama nzima.
1: Ego mwereza kwa ukana.
4: Uyireho.
1: Ngu sina mbateri kuzana this time.
4: Aha, kandi mawe.
1: Kari.
4: Kundi watu
1: matu. Kari. Machikititita. Halo.
4: Kapo.
1: Wanji.
4: Mwebale program.
1: Mwebale kubao.
4: Ono bale zema kitu kujini ya chikiangezi kawonde hami.
1: Kale, thank you so much. Hello. Tata ni wewe kitini sa mkama wange.
5: Awize madamu wazamu kwa inishuwe nicho kuongelao.
1: Atwa.
5: Awa ila atine baitu uwira kushia.
1: Ndeke kupapa angu bakia yura nkurole vikuragara.
5: Mungu kunu kuzina iti hafiso wa kubanta iti hafu hafu. Mokiwa watasomele mchirongo yudo maulie kuruga kawamba rozaye.
1: Ego.
5: Yono kubiyama ndugiromu yikari ya mudiro.
1: Muruhanga kurugira iki muna bawa mwono rugeo na. Mwora msika ito msange yu. Kale. Kale mpa mtasomera gambide msa ukulekayo. Alo.
6: Hello.
1: Data.
6: Wafusine jasi na kunu kuru Rugasali.
1: Mwuri muta Rugasali sabu kwa mta Rugasali taunikanzo.
6: Muta unikanza.
1: Saidiki oli hayero kono babulu kono manjiro kwa.
6: Katebeya.
1: Katebeya mwuri muta kasebeya Rugasali.
6: Magane chakitundu tunu kuru ungi.
1: Oh chakitundu mmezute mura kome ni mgambachi.
6: Ndiyo.
1: Njewe ndi kuva enda kuweza kubareba mba kure oga chega chena shanga matoche mungate chile vito chena mate chere.
6: Mamate chena muhogo chile chile.
1: Mazima ndaura nenda kurja munga chile chile tira washina onobu shulika higurao.
6: Kani kwa niko.
1: Naka shara kaka nakaba gamu mbake timuka te chile je muka vi chile mshawe. Oh ya iruka kofzi nje ya iruka. Mtu ugie hiyo liye akati. Data!
5: Webale kuhereza mkuru.
1: Mpora webale kuhereza mkama wanje.
5: Wagamana tujatunga eno suga cha mtu nsihani mulichenge jowa
1: vaibu. Waruga mulije chenzo za mulije ni mgambachi.
5: Uwe kiki inesho onga mpuliki vaibu ne yamani.
1: Mazima.
5: Webale kuhereza mwana ndio achenge.
1: Kale tigende. Data.
7: Hello.
1: Sebo.
7: Wewe ni Skoba. Waliwa unakusigo wewe.
1: Mpora. Kali.

0: nuburira amazikara
1: nzina kaima kugambira kazi na bakeserengeza ko ngeza ko